0: Right, mwali wa ngatua.
1: Yes, sir.
0: Tuendele taratibu kabisa.
1: Sorry, sana.
0: Ndeona na ndredi mo antu baka agwata. Ingu era guwa monore antu baku agwata. Na imbie kutuma kalendi antu baka agwata. Kio dhina inoombesa ili kweli. Inoombesa ili. Adhekete mono savea.
1: Yes, sir.
0: Haliuga babwe. Babwe. Babwe. Na ndede atatu wadidia kaere savea na atu wauga atere.
1: Kasi yogare angu kuchiawe. Kabi dhirobu inyawe.
0: Ali atalithi angu kumuthemba jo. Savea atalithi angu kumuthemba jo. Na inyaka alithi anaiji itipatiku linganeo.
1: Yes.
0: Kuko tiku wateka angu kusi aje tuwe ito njogoto. Ora ile tonjogoto ayo tuwa kienyeji. Dutu ora ile angu kusi amburoira. Aya, atire.
1: Yes.
0: Kalendi vyoroke kiuthi.
1: Wacha nizungushe.
0: Kurenda ashindi 15.
1: Yes.
0: Kuleona bangana thai, oke vyorokia.
1: Yoninde na ashindi batandato.
0: 6, tuatikaria 9.
1: Yes, sir.
0: 9, paraboshe na kuma thaiji.
1: Mbakari ratarifa ikadomwa.
0: Mwakare, na bese na box number 1.
1: Na box number 2.
0: Tafadhali.
1: Kiosensia. Kiosensia.
0: Kiosensia. Kiosensia. Yes. Inbox number 1.
1: Yes.
0: Na box number 2. Ambedia kugera tigiti. Te kugera mkomango kana anything.
1: Yes.
0: Ne tigiti na aro ko okunya *671#
1: box number 1 na box number 2.
0: All right, box number 1 na box number 2 kalendi kile box number 1 na number 2 ko ngiri that the fight to mangira ba
1: yes mbetigire no kwanzi nyende bathome na rekimero kapi kwena mtu awetwa mutati kwena kiremi kwena mtu awetwa ndamaresi kwena finiasi kwena mtu awetwa mwireti kwena mtu awetwa mochoi yes.
0: Alright, Kalendi.
1: Yes, yes.
0: No menye. Muntu ro dikirete thaiji.
1: Yes.
0: No ro gucetha thaiji.
1: Yes.
0: Antu kenda kwambiriau.
1: Wawili watatoka hapo. Wawili bomeoka na nyabathatu.
0: Kadha nyabathatu.
1: Yes.
0: Kwa hivyo ambiria thaiji. Na waibu antato shatha za mwanda si ambiria. Weka, kuweka, kuweka, kuweka.
1: Yes.
0: Ni box number 1.
1: Na box number 2.
0: Tukulike ni oru wako shedha maitajama mainge mudhikiria. No uka anyagaku.
1: Kwa sinda kako jusa.
0: Kwa wako wadhiro kia kiuthiri. Tigiti yekwa. Tu wadhiro kia kiuthiri. Tigiti yu isi na unyuma ite. Itira kaire.
1: Yes.
0: Ije ikarani ili baraba kushedha kumera aja.
1: Na inbox ansia to sensia.
0: To sensia.
1: Yes.
0: Na inbox number 1.
1: Na box number 2.
0: Kwa hivyo cheza kama.

0: Nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya siya rokiri mwanka dainya anyasya modenya turu tengogesi yeto tugweretwe
1: Meru FM Watanero yetu kajugeto
2: alright kalendi tulirwa tuletu anto bangana 10 na badatu 13 no menye gitumi tugwetu anto 13 ni anto batiko gwata na mbeli gite na 295 ekrite box number 3 ni utogo ali
3: apana
2: na mbeli gite na 913 ekrite box number 1 ni utogo
3: apana
2: na mbeli gite na 508 ekrite box number 2 ni utogo
3: nope.
2: Tua uga atea.
3: Matuka dhimone oku, oinye star 671 asho kare tuwa mboxi dhanda tu this hour. Dara naira tuko danyangrife fta kapi, tu reinye box number 5 na box number 6.
2: Ukurega wekira mboxi riba teri kukutu molega kurea mudhikiria. Kwa hivyo, cheza kama wewe star 671 asho box number 5 na box number 6.